ma ga ma ga ra sa da sa ni re ga ma da ga ma ga re sa ma ma ga ma ga ra sa da sa ni re ga ma da ga ma ga re sa sa ni ne da ni ma ra ga ma ga ra sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa ma ma ga ga re ni ra da ni ma da ga ma ga re sa pya re de ga re sa mama ga mama ga mama ga ma ga re sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa mama ga mama ga mama ga ma ga re sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa ni ni da ni ni da ni ni da ni ma da ga ma ga re